Yala na mona ba yega ya ba ga nduboka ba yati na kongma ba sing la America ya ka ta ti na wama ba lol nyama ba ti